0: kabalo ka pre. Bob debi nasgid kuya mo. My wife is an angel.
1: Mayo kaya pre? Ako ya, pre. Di malas?
0: Ngayon nambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: power sa soundtrip.
1: Power sa laughter.
0: Oh yeah.

0: Dik kita main nyaman ini.
1: Caroling.
2: Dai. Dai tabi mag-caroling.
3: Sunod na banggi.
1: Caroling.
2: Aka na nga ning hindi pwede mag-caroling. Pag buminali ka mo di, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
3: Asin sarupang banggi.
1: Caroling.
2: Makulitong ka mo bata, dahi akong sensilyo. Abir daw, sige. Caroling na ka mo.
4: Jingle bell, mga kalbanin. Sige, araw-araw, number four na daw.
2: Sarok pa, sarok pa.
1: Ha?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Ay, kani mga batanon sa panahon karo? Dili jud kay gubot. Magsige na lang riot.
3: Huy, tiguang. Tabis-tabis mga. Astig ka, chuy ka dire. Ha? Pila dire. Huy, tiguang.
2: Galaw-gaw ni mga batanon. Nagtuo siguro. Di ko musukol ng riot. Was sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Riot, inyong gusto? Ibton ko ning madrika kao dire bunala sa mo. Tuo mo di ko musukol. Bunala sa mo ni madrika kao. Balik mo! Mga talawan! Abikong isog mo! Balik mo! Mga talawan, maninig mga bataan eh. Pasong isog!
4: Hoy! Hoy, Tigua! Ikaw na nag-leader-leader sa riot niya, ha?
2: Ah, panamay. Ay, pulis! Ah, o siya nag-leader-leader sa riot, sir? Maguragay kung niagi na rin, pasangin lang matadayon. Damay man dahil civilian!
4: Oh, dili! Ikaw itong nakita na ako, ikaw itong nag-uppercut sa batanon!
2: Ah, katunggiing ani na ko, sir, ha? Katunggiwala pang pinga-ingon ani, ha?
4: Kada!
2: Katunggiing ani, pinan, doon ito doon ay rin, ha? Bawa na!
4: Ikaw yun to!
2: Katung nagbunal o madrika kao, sama ani, ha?
4: Ikaw yun to!
2: Katong kauman at mga nanagan, sama ni? Mudagan akong pakusog.
4: Ulog ko, buhok ang dako! Balik ka rin! Balik!
2: Makala ka na!

0: Hello, hello, hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Ho, sir. Kami to, ho. Ano, tani? May pobre kasama? May pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot ang tani ko, ti. Ano sa buro ya?
2: Puwerte!

0: Pulutoy!
1: Yes, ma'am.
0: I-English mo nga ito.
1: Mm. What do you want me to English?
0: Aba! Sige, testingan ta.
1: Mm.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: Wok-woking kita dyan, mga kitong!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tatlo pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Dausan naman ay napuno naman ng aso ng akong panibalay! Nabulit naman ng aso! Sus Mario, si pag ako mga hinalay, nanimaho naman ng aso! Dausan! Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na si Gawas! Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya akong balay! Hoy! Dong! Ikaw bata ka? Ikaw nagsindi-sindi ang mga sagbot, ha?
3: Mang Kanar! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog, ana. May problema? Gusto ka iapit ang nagdaog, diha?
2: Ay, ma! Ikaw man din nagdaog niya. Dako kayong tabang niya mong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi eh.
4: Ano gayaw-yaw pa makaliha?
2: Ay, wala, ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaog diha. Okay kay ka, ma.
5: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugman.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. Life!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Aw niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kaila man kang Rambo no?
3: Kato si Rambo? Sos, kaysa bago di kaila to, halos tanan man kaila niya tungkol siya ka. Hambugayro, gipalitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa, abog-abuga na lang tanan magian niya. Pwede ka, Bugayro, batahangin doon kayo. Niya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang ka ito. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyap, mga binibining. Pagka Bugayro, may agi bata. Sana po, Kastorya, may lag na isa. Tapseng pa dyan. Mag ito'y pinakawipulos, huwag inadatong tawahan na ito. Muna di, daw ko makigamigo ato. Ganong nanguta naman ka kay Rambo? Ganong man di ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanor? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluit tawana. Bagi na ito matagdang panahon. Putan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya ganyan mo mabala ng panahon. Sa tinood lang, maurag ito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magamutang bata, sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Matinabangon kayo ito. Pagkaluhin ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita Rambo. Maluhin ka Rambo.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.
5: Sa tahawkan.
6: Barakbaka!
7: Oh! Oh! Sumuko ka na! Halibutan ko ika! Sumuko ka na!
8: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkad hindi mo na spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
7: Ha?
8: Spell ceasefire!
7: Fire ang pangawat sa mga mamantuan ang mamamawa! Wala! Sige pwede! Bakal sa! May ulang pa akong bala! Balal-balal sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! Pagka mo nagkatirig ba?
8: Weee! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
7: Ha?
8: Spell krisantimong!
7: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
9: My God, I hate drugs.
4: M-O-R, M-O-R. This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong, or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Oh, pare! Ay, sana!
1: Ako di ulo na ako, pare. Sama talaga. Bunyo mo na ako.
0: Daya pa! Magaga kita rin di pare!
2: Ako pa di yun, man.
1: Ako pa bakal pa rin kay alak pa rin. Ayan,
2: sir. Daman, sir. Daman!
0: Day, pwede! Ano ka, Pixar? Sa ka makagagawin? Ako mas kasi yan, magsusog digdi. Dahil nang ganako mauli.
3: Andres?
0: Dahil nang ganako ka ma.
3: Andres!
0: Sus!
3: Andres! Uli na!
0: Yan sana, Durdi Malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom. Ole, ole, ole, ole, ole.
5: Dong Oli!
6: M.O.R. Life! Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
7: More sa tanghali!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
3: Hugot pa ma.
4: Hambal nila, panan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa truth lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbukas ang bibig nila. Think before you speak.

0: Girl, girl, tuluka. Bala nga, giyod ako dako. Yay, long lang tuwa. Bala daw sapatos.
1: Yeah, laipos ka daw, giyod. Kapalapit na giyod sa o.
2: Hi, girls!
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Ang di na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Nyahahay.
3: Abaw! Puwerte!
4: Papadighay ka sa sarap! Sa tanghali, araw-araw, fiesta. Dahil ang saya, na

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kauna galimango. Ikaw law.
3: Crab all you can ni. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Kadi ka ganahan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imo ani nang Mang Kanor.
0: Si nang Kanor.
2: Imo ani Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na na kay allergic ko.
3: Susaya nga, uy, lami ba ya kayo na?
2: Lami kayo na, Mang Kanor. Manggilawd ni nga alimango.
3: Daggan kay nakunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Ada ka mulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang din ako ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Ay, kaon na yung mga alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Mang Kanor, manginaw sa amin.
3: Tara, Turki. Lamin na kayo mukaw ng alimango.

0: Lamit, mangganur.
1: Ay, tur. Lamit, tinuod yun din yung ingot. Tambok yun din kayo ang kalimango.
2: Ikaw ni mo among kalimango.
0: Nagbitay pang til sa limango sa imong ba-ba.
1: Si til. Ulay til.
2: Ang iyak siguro lang. Ayang paak na sa imong ba-ba.
0: Api ba namog di ka magkaon ng kalimango kay allergic ka?
2: Ito, mangganur. Pasalig pa ka nga ako na makakaunan ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyakapil.
1: Allergic bitaw ka. Allergic ko kung di ko kakaon o crabs. Kalami.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugo.
2: Hugo.
0: Hugo. Hugo.
1: Hugo. Hugo.
3: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?

0: Eh.
1: Oh, pare.
0: Ano pare, mamanuit ka?
1: Day pare, mamanuit lamang.
0: Paguna ko, mamanuit ka.
2: Magpading pare bungog.
3: Joke only.
4: M.O.R. Fun Life. Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
5: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
4: More sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical, yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.
1: Lunch na very good.
2: Very good.
1: Mga hits sunod-sunod.
3: More
1: sa tanghali.
3: More
1: sa tanghali.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, padaplin, dire!
3: Unsa may violation na kumrad?
2: Lisensya sa di mo. Ibebe ang lisensya di mo.
3: Ah, magutan na sa kung sa violation ako.
2: Overspeeding ka! Ah, ibus 40 sa isintay mo pagpadagan. Ibe ang lisensya ni mo, bedali
3: eh. Kadali lang. Alangan nga dire, mampun mo mamusilan ng dulhogon. Dito mo spatag, alang mo builogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, dire gun mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusil na day mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Waka kailan ako, ha? Taka-media ko, dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot, masipag isa kakilo ka o sa pang-media nira, ha? Ambe ng lisensya!
3: Madami din ko madala. Sir, karoon ako kabantay, sir. Si Jericho manining nidakop na ako.
2: Oo, sir Jericho.
3: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side beer, agad, oh. Murag dyan, pas. Takilid, Jericho. Talikod, Mateo. Pagkatisoy, gani mo, sir.
2: Oh, maoba.
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir.
2: Oh.
3: Murag si Tom Cruise. Oh. Sir, murag daw taman, Jerry.
2: Pwede ka dahan ako.
3: Murag yung kang artista, sir. Ay, kuyawan ko kay... Oh, murag yung kang si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Oh, good, sir.
2: Lisensya.

0: Pepe, kamusta ang assignment mo?
1: Masama! Wala akong nasagutan eh! Blank paper ang pinasa ko! Naku, ako rin!
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo!
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Nagsusugal ka ba?
2: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.

Nanabot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink, maayogid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy. Lukdo Waswas Energy Drink, himo sa primera klase nga mga ingredients: kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre kag nagligid lang sa katre. Sud na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Uy! Kung niniso diri ba traffic na kayo? Asa mo kumuparking ka dihar akong gatuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya akong gasolin ng tuyok-tuyok, wag niya po kong kaparking diri. Uy! Tora! Makanti! Pabor kayong parkinganan. O parking ko niya. Yeah.
2: Uy, sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makulabot! Nagbayad kong tax dire. Kung parking day ko na gusto na ko, bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko na mo paparkingon.
2: Sir, maabot naman ito karun, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot naman eh. Naabot na?
2: Wala pa, sir. Oh,
0: wala pa man ay mo parking ko na. Padaplan kay mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir ba?
0: Kahit yung ulo ni gwardyahan eh. Matuog na yung ganito. Labong mo mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na ka.
2: Sir ba? Ayaw, sir ba?
3: Chief! O saan mo nagkatangatan niya? Padaplan kay mo parking ko!
2: Nala, tanang tag-iya sa building, sir. Sibog na, sir.
0: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Wako'y labot. Basta ako mo parking ko.
3: O saan mo na? Di na mo hawa niya!
2: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building. Kirnil, pagod na.
0: Panamay, kirnil din eh. Mau ba? Ikaw. Mama ka na sulti, kirnil din na. Ay, sir!
3: Oo! Usaman! Usaman ka niya, bay! Nanunggat ang ata makasumang parkinganan. Usaman, isog ka?
0: Ay, sir! Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko'y mo ni parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko din ko diha kay imuha ng parkinganan, di ba, sir?
3: Hawa na! May kinasahil ka! Hawa na diha!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mong guwardiya magkasabi, sir, kay iya ko paparkingon diha.
3: Hawa na!
0: Masibata ko kay isang nagamura ng nagmuldog ang tangiyas building.

0: sweetheart. Lanto ta sini ha.
1: Hindi ka mang hiccup.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka mang halok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Abot ah. Brawa ta sini mo.

0: Hugo!
1: Hugot the more!
2: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
0: Ano yon?
2: Ampalayain ka!
3: Kahit mahal na mahal kita!
2: Hugot the more!
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
2: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem.
0: Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
5: Ang pinakamasarap
4: na Everything On End Radio Show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
4: More love songs.
2: Easy.
4: More dance.
2: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
2: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
5: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
2: Wow.
6: More sa hapon na.
4: More.
6: 3
4: to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kailah man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo nang tawhana na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Laot lang kayo niya kung makita nimo. Murag si Kensya mo asta, hastang hambugiro ah. Maglagot ko makita sa naong pre, musurok din akong dugo kay hambugiro at kayong tawhana agad. Uya, di lang ka na. Pati pag yung adarita, adarit bisag pangit. Andun na nako pre. Kanang pamilya niya, adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na na. Maugin na sila mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalana ba?
2: Mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mo si Tiborsyo? Bantog na pre nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat pre, no? Unya mga buhutan yung kayo mo hinimba. Tigid mo, wadyo kong kabatin ninyo nga namoy nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Manggihatagon, digod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa patungin mong gaingong ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Na, bago'y gaingong anak, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nag-ingong anak, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dali ang imo.
4: More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa.
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Ang kanur! Unsaon man daw ni mo be, kung makakita ka Jixby nga inamis kayo. Pero itom kay ilok. Unsaon man ni mo pagstorya nga kanang di siya mabastos.
1: Ah, pre, sige daw be. Unsaon man daw be.
0: Aw, dalira kayo, Mang Kanur. Imong duulon ug imong pangutan-on. Ah, excuse me, miss. Uling imong deodorant.
2: May damay!
3: Fully loaded.
4: Pangmaramihan.
3: Sagat sa tugtugan.
5: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: hits, more fun, back to back.
1: Swag na swag.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.
2: Lights, camera, action.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin!
5: Hugo the more!
6: Wala nang sasaya pa!
7: Pag fully loaded, ang kasama!
6: More sa hapon!
7: More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari. Hanggang tagadyo ko ni mong chocolate o bakaroon.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, lang ba? Puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas. Mga anak ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan mo na yung ako makaroon sa chocolate o yakwa sa nang paghahiyon sa rip.
0: Bili ako humba mong i-count pista, oy. Eh, gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Bots. Tesa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima dili sa ribbe para dili ni mangilgigan akong panlasa, oy. Dahil makaroons. Aya, ilawan ko ni. Uy, kalambi sa makaroons. Kalambi na lang yun. Dapag i-chocolate. Imported. Uy, kaligod akong darling. Kuha ng sulting nga na namin chocolate sa rin. Ako na rin kaunan niya. Pagkalamis sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis ang yun. Mahinaikan ko yun, di ba? Ako na lang ni Hot doon. Sayang po, di ba, sir? Amigason.

0: Salamat naka magic nap na gyud ko. Higahin at igalit itong ako ang chocolate og macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtuko sa rap. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate! Nuhuwag ka! Kanyar! Kanyar!
1: Ay, ma!
0: Isa nang kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
1: Madamay, sa kong ugangan na ito. Hindi ito kay darling.
0: Ay, ikaw pabila itong laing nasun. Ikaw na kaon na ito, no? Ikaw!
1: Uy, ma! Ayaw kong pasangin lang kay wako ni kaon sa iyong chocolate ang macarons.
0: Ya, kisa pasangin lang ni mga nagkaon sa akong chocolate ang macarons nga nagkamurit sa iyong malang naong, di ba? Napalit ng lubi sa macarons. Ha? Tara wala, keke ni mo! Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Kay gutom kay kagako.
1: Kadali lang, gisongkab sa iring, ang imong chocolate ng macarons.
0: Ay! Mauba, iring yun ang ikaon. Dali, diri kay paslak na kasarip. Ikaw ko pagkahihot!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: nagsimo na wala makagayo sa masakit ko, Dokman. Ano mag-iapo na kinabatsyan ko, Dokman? Man, duway na kayo, ha? Nag-inito kao.
1: Grogi na pati, yung man ako nga ginalay, guys. Himo, gintumaro man itong gin-reseta ko, Simo.
0: Oo, Dokie, gintumaro ko ito doon ang reseta, Dokie.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta, Dokie, isang sumahan ng alaga ako to, oh.
1: May.
2: Abaw! Pwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ma'am! Ma'am!
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga! Ang nangyari dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank baga to?
0: So awot po, kaya, madam, kinaon kang baka, pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain subaka, noy.
0: Subaka, siyempre, basog na, minali na.
1: Goto.
2: Does it eat all you can?
1: Nag-buffet, subaka, nag-buffet.

0: pugawa anak, pugawa.
1: Sir, teka no, ni man mo lakaw.
0: Eh, gyud mo lakaw? Sige, hadlaw ka, gud.
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
3: Mix up rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diriya sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo? Kay magpahilot ko.
2: Niyang anong taghan mong kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga itong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: Oh, ba, mura magagawa. Ang sanay ka?
2: Hala! Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay naay tubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong baha sa gawas! Panggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, baha na dahil nag-overflow niya sa pak! Tara! Magdali ta! Panggawas ta!
2: Ah!
0: Ah! Salamat ko ako naabtan sa baha! Daan ako na rin sa atop.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atop tina sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Live talaga patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow ang sapa. Yes, darling! Nag-citizen patrol mo, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panay na grabe na dyan kayong bahan rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba siya? Nang lutaw na ang mga foam, pati ang mga libreng mineral water, nang lutaw na.
4: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing pagpaminaw.
1: Dun, paminawa ko dun, ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dun ka ng buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay, anak.

0: Hugot pa more!
1: Yung ulan parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak.
2: Hugot pa more!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor!
2: Yes, darling?
1: Ikaw sa'y bahala din, he. Kay mamalingkis ako.
2: Okay, darling. May problema. Tama-tama. Binakaw nga akong asawa. Tanawin na ako ni DVD nga ipahiram ni Orc sa kuha. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahabis ka ni Rosanna Roses. Napay tatok pa imo. Pagkahabis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Pandamay. Ang akong asawa. Bibalik.
1: Kanor! Naon sa mga tinabrihin eh?
2: Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mabrihan na pertahan ako'y nalimtan. Taisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko dali. Nag-push up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala. Wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala di ay, ha? Hinda be? Ako'y play... Unsa man eh?
2: Pagdamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
2: Dakbay ko na.
1: Nagtanaw na pagkaan eh?
2: Unsa man eh? Anong ka naman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Or. Pirated yun eh lang si Diha na transformer to akong i-order. Itagagong Rosanna.
3: My Only Radio plays more.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: nakakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.
2: More sa gabi!
3: My only radio.
4: More sa gabi express.
2: More.

0: Dong, orang dal unang iko nimo sa mental hospital dong ba? Dali adong. Ha? Ano na sa muka? Ambot ba ni dong oy? Kakabo ang namanggug ko sa imo dong.
1: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes, Kanor. Kanong mingaw naman ko sa imuha, oi. Kanasamang kamuanhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanhi na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amua, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mau ba? Muana na ko unya din gabi eh. Diha ko mo ni hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Sige, paabutan ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligod akong uyam, pertigyon kayo. Gusto. Muantos ako sa butika. Mupalit ko na anong pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Ang saya to!
0: Ang saya din, tindiro. Murang kaduka pa man yun.
3: Oy, sir! Ang saya to, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na kay murag makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para yako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Tara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time ni sa kong pinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot yun eh mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailayla ta ka ni Papa para manihapo na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Inukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka nahuman og ampo din, ha? Wala man ka nag-ingon na ako, nga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, huma na kag-ampo. Kaya ako napot.
4: Uy, babe, huma na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di, ha? Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan eh, ha?
0: Abi, buli na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Bulin ako. Lain akong tiyan.
3: Hoy, balik din eh! Ibagbakbakan ba ta? Balik!
6: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. My only radio plays more. Suck a beat.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Baunong kulbaan mo ta si mo man, tukar man nervyos ta si mo. Ay, tura mo daw bagat nung, or ano man, hindi ko matindihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutud lang, nung katingala ko nga nga, ginatiltig mo ng lapida nung aw.
2: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
1: Eba, perte!
3: Back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More Sa Gabi Express.
4: More Sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Hugot pa more!
1: Ang ulan parang ex ko. Hadlang sa kaligayahan ko.
2: Hugot pa more!

0: Christmas na, Mi!
1: Oh, no. One, oh, 20. Deko ya kong sinsilyo. One, oh, 20. 20. One sa imo. 20.
2: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Ta ibalik mo sa kuya ang 15.
3: M.O.R. For life. Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart.
3: More sa gabi.
4: Is on M.O.R. More sa gabi.
3: More sa

0: O nga agin sumbag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Sige, Dok. Nabala niya na gig nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa age test ko. Tapos, ang bala niya ko nga think positive.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more Sagabi
4: is on M-O-R. More Sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Oh, Kanor, 1,000 ni ha. Magpalit itong leggings na ako kay magsugod akong Zumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimo na magusulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalit akong duha ka buong.
3: Asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay kay na sa wasawa kay tigre ka ito. O, nay, ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo. Tinya kong asawa, magsigig sayo-sayo, wa magyapon na maya. Imanding kayo, unsa na po kay Tuyo, ade. Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin niya kong asawa.
1: Kanor, nga nung nag-isip man niya kong leggings?
2: Ah, pandamay, magimaw ang sampot sa kong asawa. Ito magsampot niya kong asawa, o, mura magbakukan.
1: Tanawa niya kong sampot, no? Nga nung nag-isip ni? 1,000 biyata kong gihatag.
2: Ay, darling, mahalon kay na. Tag-1,000 ang isa na.
1: Kanipesa ni para tuhon lang yun, di ba? Bila ni!
2: Pandamay, naripasaylo ako. Hindi mo niniligings ako ng palit stocking, madali. Pasaylo ako ng ni.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yabog, aso, gulping ang paglain sang panahon. Mga paktor kung ngaan nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatuga sang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balha sang wrestler, asaite sang race car, kag top-ing ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals. Para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.
1: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
2: Para lamang ABC.
1: Music so right.
3: More Sagabi.
1: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Sotiro, for short, tirito-tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang proago ko blab proti katunog. Ti kon magabiga reklamo ng ako ng mga utod, ako nanay tatay kay puwerte kagahod na pala. Kalabot sa piyak balay ang urago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland, nakagintestingan ko. Ginsimbog ko sa taho na bla na. Bawa particularly ipikto kuya. Hama ko ng pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo kaya nga, ha? Hindi na sila kabati isang hurago ko. Kahit tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa kahurago ko, bisan daw huni pa sa aeroplano ang hurago ko, bisan bilog ng barangay kabati, sila yan hindi kabati. Why naging ko reklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nila, tagalas dyan sa sila kabugtaw. Kaya why gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So, mahambal ko lang niya. The best Maninoy Wonderlana.
1: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay why assignment?
2: Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man itong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, boys!
4: Wala ko pa.
2: Sige na, kay gamito na to.
5: Uy! Wala na si Kwan ba? Chunggo!
6: Uy, sinong Chunggo bitaw?
7: Ako boss.
2: Ah, sige, palayog kong tao na yung laptop.
7: Kwan yan, itaod na ako kong laptop.
8: Eh, ako na lang. Esos, ako na dugay ka katigawang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun!
9: Nobi! Hala!
10: Chicks, gini ay!
11: Nobi, gini si Dung Chunggo ba?
1: Chunggo ba?
10: Estrada!
2: Oh, Chunggo, kanor, unsa man na?
8: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Batan nun nga chika, babes!
7: Magpuyo na, kanor ha? Anak ba ako na?
8: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
7: Buwi ko. Amin pa ka. Amin pa ka, parihasun. Pagkukunin ko si Buhaka.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Ano? Ma-inlove ka sa ibong textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipo heart? SIM card?
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Ubaw! Sa pagkamango sa akong nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa Mendel name! Middle name ina!
2: Sugod-subong! Bulaganay na kita! Sa pagkamango, gidasin mo! Abi-abi-abi! Daladi nga aton nga! Welding ring! Abi-abi! Daladi! Dalading welding ring! Ang welding ring daladi!
3: Abaw! Puwerte!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na em buena mente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good name.
2: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya
1: si Mang Kanor. Tukay. Magkakiyot yun ang aning akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na makaitong iro akong darling. Nanagimiit kay para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon kaya akong pakano ng akong bagong itoy na chihuahua. Who let the dogs out?
3: Sa panahon, nakalimot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, itoy! Magkakiyot sa itoy! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
1: Padamay! Makakungungangan! Paaksa kong itoy! Ay ba?
3: Kanor, kakit sa maling itoy!
1: Wadyo ko kailang masaagyo ng ito yan. Sama na sa ito dili, waman.
3: Ganun nakahigot pa nila sa portahan.
1: Mauganin akong katsingatan. Ganun na ito dyan. Ngawaman tayo itoy.
3: Agay, ganun na paakan ko sa iro. Masing marabis na ko, ani.
1: Mito na yung laway.
3: Kanor, patandukin ako.
1: Pagkakunggagan, mong iyong buwang.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Sweetheart?
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka?
1: Uni sa harong.
0: Saber daw, patarong ka daw sa blender.
1: Uni o.
0: Good. Bye.
2: Bye. Pagkatapos kin 93.9 seconds.
0: Hello, sweetheart.
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka ngunyan.
1: Uni ba ya sa harong?
0: Aber daw, on mo gilaray sa blender.
1: Uni o katahid ko sa blender, o, uni. Oh, nanonog mo na?
0: Good. Muray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
2: Pagkatapos, kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Niya nga ta nasa luwas kahain si papa mo.
5: Wala man tabi mama si papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasabago ah.
5: Kami na pang buwas na galin.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot ko. Ito yung blenderon ko.
6: Termina!
7: Easy as 1, 2, 3.
8: Ang sweet talaga.
9: Para lamang ABC.
8: Pag MOR ang kasama.
10: Kapag may you and me, there's more.
8: Laging it's you and me.
10: More sa gabi.
8: Sa MOR, more sa gabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang taong abigtad sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Yeah.
3: Maright!
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sa gabi
5: is on M-O-R. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkano, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes din eh. Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkanor, bawal manggod ang galon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mauba. Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Dadang bumasahe sa kuwa. Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nanibaho mang alkampor di. Okay ra. Yat-yat makinibok doon eh. Kalkag ba yung kay buhok? Kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ga babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako imong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na baya ko dito. Adi, ah. Panamay, aga kong ugagan.
4: Kanor!
2: Nahanagal ka nire.
4: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo, kay wala ko'y pulo sa panimalay mo, nini sideline ko pang masahista. Ikaw, nga nung naman ka nire.
2: Kitsa ka! Ganun ka masahe ko nila! Damgo ko nga nagmaktas doon ko sa may paraiso! Mauna ito nila! Palayo ka na ko!

Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ay, ganun! Anak ba ako niya mo?
1: Wakoy, anak!
0: Pero pareho ba yata dugo?
1: Wakoy, dugo!
0: Pero dungan ba yata ang nagpatuli?
1: Wakoy, tuli! Panamay, tumulabog na noon ko.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: سؤولها.
1: Dung, pagsabak ba dung nga kung pamati ni budong na ikulang sa imong kinabuhi? Ha? Basin kung na ikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to,
2: Ana!
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, hulo, Toy.
4: Ma'am.
0: Anong bigigibo mo na ito? Di kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, igalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Break-in naman, Kanor!
0: Sige, break-in mo ka pinadyanggo Bustamante ka ng musulod na ng bula. Bula Manor ay may bilin. Ano ya?
2: Ah, sulod man, Kanor! Sulod man, Bula Manor!
0: Plastik, ikaw mo katawa, Osman, ang katawa ni mo!
2: Bula Manor, maninisulod, man, Kanor!
0: Pati plastik yun ang mga tawa-tawanan eh. Sige, tira, imang tira!
2: Oo, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako na eh.
0: Diyos, kambukiro gintuhanan ni sige, tira niya. Marami makalos na kong tako gintuhanan. Hoy, magising ng tapitis bilirat. Tuhanan ni. Tasa, tasa. Oh, kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, waman ako maguniti ang bula.
0: Unsay wa maguniti. Nasangyad si imong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako na tira, ako tira.
2: Ah, tigasaan na ganun yung Mang Kanor, oy.
0: Tigasan. Nasang biyan ang bula si Mutian, niya ako pa'y tigasan. Hudon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyang gubos naman din eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kanungog ko, di ko bungol.
1: Nag-billiard na pod ka, ha? Bantog rahugaw kaya tong balay kiwa ka ng limpyo. Naarali ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na ko rin darling, malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na Mang Kanor. Kaya ko na, lugaya oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko. Una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang darling o pagmasod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, magdali diha, lugaya ni mo oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka dili.
0: Darling, isa katira na lang, promise. Ay, tira na lang ko din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Ay, muna, usap kong darling.
1: Pantay lang yung ka!
0: O, pwede dyan, ginahilan. Itiwasan pa yun.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy. Tickets
3: go. Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Long distance relationship. Yung tipong may gusto ka sa kanya, tapos malayong magkagusto siya sa'yo. Long distance relationship.
5: Who got that more?
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Mangkanur! Biliban ako sa imo, Mangkanuroy! Hangtod karon, darling, di ba ni mong tawag kay Lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong Lula, apo, ha? Nakalimot na mag-u ko sa iyang pangalan.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more Samagdamag on my only radio!

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Pipi yung galing dong. Close your eyes.
1: Ha? Ano man?
0: Ay, napagtubay. Close your eyes, boy. Naka-close na. Oh, ing anak kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
2: Ay! Ana!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Man, driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: size. Kung kiss ah, too big. Kung kiss ah, laway.
1: Bow! What the?
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Uy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, Brad, oh. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na dayon. Mulingit na makayo. Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili-snappy kadit na. Tanawa yung boots, maguwang na lang sa butas. Wapag-ikalo. Ang nitay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni sikyo, ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uli ang kabalo mga brad. Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga sikyo. Grabe yung kayo ni mga security guard ba? Kisulduhag tarong. Magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po drama ko mga kanor.
2: Unsa? Maudeng nga snappy kay katanawon. Kika ng mga sikyo, saktog training na. Mga general gitagiyan ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kayo na, tog singaw. Bang, bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kayo ng mga sikyo, deigin na matulog. 24 hours na, mura po ng taxi driver. Deigin na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na! Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Kerso, nakakaturog na naman ang baso!
1: M-O-R!
0: Permina!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa ipis na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, buti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Toro, ganong nagadapada pa magkagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapad yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa tua. Luhoy ka na, Mang Kanor. Wala na nang ginikanan.
0: Hunya, huwag ginikanan, kita na yung mabaguan ng bata. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nanantagiya. Sir, may adlaw, sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
5: Pong-choy la. Oo, oh, sato.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh, ako wala problema. Ako negosante. O sige, ako baligyan mo ako bote.
0: Ah, sir, ikaw na nito eh. Among palitan na yung mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitaon na, sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna na ko rin butilya ng isikan nyo.
4: Relax naman ka, Nur. Gusto nyo natin maayon eh.
5: No del. Kamo hawa, kamo malas ako negosyo. Basta, dos dag ko, iso gagmay. Okay?
0: Okay kay tanda. 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
5: Ako dili gusto, 50 centavos ako lugi business. Kamu hawa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na noong taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bata, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangal sa bata? Wala man ay sala.
0: Kung sa'yo ay sala, nagkuyog-kuyog. Tanawa, kinimalas na ato ni Gusto Buti Bakal.
3: Tatay ka
0: na!
4: Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Inchik. Naluhay manggod siya. Mo nang yakan niya sa kuwa. Babay, Uncle Inchik.
5: Babay, papay.
4: Oh, tanawa raman ka, Nor. Swerte lagi ng bataas to, ah.
0: Daan palagi ko. Hulog na lagi ito ka bata ka. Muna ko ingon ni mo. Turo, kaning bata ni, dapat ubano-bano na ito ni sa tunigusyo kay swerte kayo ni.
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Isa kung saan bitan ng mga aswang dong di yung kumadlok dong ba?
1: Oh, mau ba sa may kadlokan ni mo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana!
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Langga? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud ana mun sa balay. Naubos na!
1: Bow! Wala!
2: Pangkilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito!
4: Sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Pre, kanong pinanggap madugaan ang imong asawa, pre? Di pa juga biyaan.
1: Siyempre, panggaon og mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan pon.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre? Na maayong mangkay ka mo ang pingog asawa.
1: Kergeber, banggog ko, pre.
0: Padamay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Mangkanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghan-daghalin ang atong tindahan ron. Ayaw sabas sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano day, Mangkanor?
3: Basta ayaw sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga pertikalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man di imang kanor. Hubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, amo plaster na ko na imong kulob na ko, anya.
2: Kanimang kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Manunya dyan kumisang imong pahumot, baho kay ngaso sa motor, pero okay ra kain ako na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan kayo, kinaganahanan. Paspas yun na kung blood circulation na ninyo mong hilot ba. Kada, sige diha na pita. Kada, agay. Ngayon, nilubong naman yung mong kuko. Hinaya lang, agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, Yaya, hinaya lang.
4: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag na nimo sa atong Yaya.
3: Pandamay, agay ko asawa. Ay, darling, wala yung siya gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
4: Ayaw na ta, kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mong likod!
3: Darling, mutindog kong galit!
4: Agay ako na! Nipinag ng Dorian! Kanor!
3: Gagaba ni mo! Kabalos ko ni mo!

0: dong ubanta sa Red Cross dong B? Ano man? Magpa-blood test ko dong aron makita nimo dong na type ka.
1: Ay! Ana!

0: Mariam, beauty is in the eye of the tiger.
1: No, fuerte.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: at babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasi natian sa imuhang pagka-driver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriver ni mo? Taxi ba?
1: Ah, dilig yun, ha?
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Gusto ni mong paliton nga dulaan.
2: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly-curly ang buhok. Ma, kanilang ako ang Barbie.
1: Hoy, makit-an gani ka si mong amahan na.
0: Oh, apiot, anak. Usa man ni mong paliton duwan. Ah, padamay, nagunit og Barbie.
2: Bang! Ipusil na ko si Barbie. Gusto kong pusil-pusil pa.
0: Kanda, lalaki dyan kay kang apiota ka. Oh, sige. Usa pa gani mong paliton. Tungin mo nang ibutang si mong dughan.
2: Oh, dako kikag dughan pa no.
0: Nagdayot na dyan kang bata ka ba?
2: Dili pa, oy. Sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana dyan, kana. Sige, kaysa may mong paborito o superhero.
2: Si Dina.
0: Unsa?
2: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana dyan. Pareho yung tag-type na si Dina. Ang damay! Darling! Ang bato!

0: Diyosa! Kiss ah? Si Anne! Kiss ah? Ako.
1: Bow! What the?